0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka. Ona ponela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Nuru ni berta ala kono chima ka uliwiri. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
1: Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kine mele la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe. Masiku maateno wani, nijile makupa wa manaku. Wananto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Mwere sisiano, mwere seo sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mureche.

A kala ke tutuše wa sejelwa re se yo la iwe spera poko so ai kalma ai. Ano wi wa hai. Ai we fashwa vor so ko badan dikile le here de chumoha. Ela pela yo kha lipa mereria eruku luku o Zambezia we no. Yigo ha me khaya e vya ka va e the plano wi tiwe ki no ne pile rupa ka pa hi er ki murupa nile liwe achwale sinto kwa lo jenla ya iwe alipa ambareri ya eluku luku masi hangwa kwa nyhera wi ena hadu rupa aiwe namwa nyheria echiya wa nyheria ni chiyo kwenyera umwe velvel na hala werea. So hiena. Meva kinu upwela kaho. Mluku manene to suwenle ila pwela. To suwenlo nerige. Achwale anamvarere ui akweya. Erisintoko mchuna mahuru kuhirimo ni. Orile pwile na hanu rupa. Hanu na velvelo na yarike rupe yarike hirupe. Anambakaria bundia washo lo pama kwa thamala washo lo pama niku na goro na mrechele niku na na goro na mrechele wakala mchaka kihala kanyaka bundia na miwotene esimana ya makumara runi simana tanashishe hila kawi simana kumi niki na koraru ya kela yopo hila o maka achwe ahala mahiku makuma tanunashishe ni mahiku matanamuha. O maka mitakosa pama na miwo tena masu fero mateki niku o tena alilo niku na ilo chelo sa ilapu sa Europa e kiroke la ka winyu ano himu kiwompe ni hiku no silo wawerevo lelo vava kahi tanwa winno miva kinja wo omkuba ni akukumana kinyo kumana na samora. Asamura kwa thama la washo la pama. Ni karoso tsene muhi yanranyo. O vilavo. Wakali no thamwene. O ya ova herra ni kanwa no wi. Mwere ha. Mwere vale ngankana. Mwere. Zambe. Zambe ye. Chipo nene. Ka venga ka wile mili hiwe. Baroki junula mulila wi solta yi. Hiyani. Ni wiriyade. Hiyani.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape hama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii manaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi manaka. Onna panela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano manaka. Manaku onamo kadhiri okala no ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Juju ni berta ala kono chima ka uliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju,
1: berta. Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kineme la wira wea no berta o ganyara. Dihene pachungwe.
4: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku wonanto olele kivinya ni kuru kinaveasha
5: Wera sisiano muye sipa sipasha ikani kani mukaleo ni mure

0: mo.
1: Sara, motho wena ka mo re baba.
2: Ke re baba mo kwaka. Ke na ono ka chami hea. Na vetho we cheche la ka uni wu. We cha ka mbarakan. Ku wa khala pama.
3: Ti we ke na ya o akhela alejo. Ati ya tanra o wa anile. Ke ntshuna wa ape a yole ya pama. Nto o musika no. Mwana kote po wala mela.
2: Ku, o hape a kaita prutanari a hapa mwana ku. Hang wala mela na veto kwe o panya.
3: Ita prutani hapa. Mpwana na msiveliwai.
2: Ana msiveliwai moya. Sola so kwe a wape ya. So sivasha na veto tisa kuru. Kina mohu siya wape ya.
3: Ahe Sara. Kina mwereria.
2: O kiroro mele moya, ana mwasivela.
3: Iya, olelo ka apenye mathapa a itapu ruta ni hapa a mwanako.
4: Alima.
3: Tia.
4: Yo ya ela o tepa o siva o reeli hiwe.
3: Oho tamalane.
4: O kicha nede ko ya maiku o tene vate vava.
3: Murwe o chuna wanyo.
5: Mwere sihi ano, muje so siva siva ni ikani kani. Mukale o jamure cheleni.

0: jombe la ofia na nofuna wila alagia dinda mirima ni mwawa maja no chima sabo ya mwa ku onyeva eva no na nafuna nufuza jere la vila ene maro mine dhabi onati uroma uba mambile ya weka wala bana anima kamaka
1: miyo da laba na ser productions je laba na DJ Juma productions va sogoro di laba na Sourage productions se babu na atia la bilemina dinaro dinawo da obama mbira boya anoba miwo vane
0: otia jere osen da daika ono asen da vina gwae saina otia otia no romo labana ai saina gwae
1: no asa saina da ai sa otia no tena vina gwa aroma odo labana jere se pomano no asen da ai sa otia no tena sa se
0: da bika mna vore badidi ai sa wale anda kumira ile ala bila jere kamwe badidi
1: kad nafia mu kanatu wa vore mu adnona nga janno suza vina suza kununu weli wale no sozavi no zavu sogoro digela davore vadidi mera vine kadin kadin sogora tem kanaga abu an kosa dungu da dege we awe baka kosa dungu mevi na gwa badiga ganya re abili dade wa basa ya bela ntitamio se pomanemo
0: oziwo kosa badidi nan kalo do fanyela
1: se pomanemo
0: majabale ya an laba na jere an logani achini msalugana din fiani agamalo laba na jere
1: ano ila jere odu kangoro mino mba dungu da wale badidi vene ano zibeli wana adungu zin kosa
0: ano kala gobele ana masanya da dungu amara vina bagona la nemi yaji diga kosa yo zibe badidi amara do afuna adikona yi
1: na da fumane mi na da kayo menemo eno fanyelo kasanya dungu jila mikalo do fanyela wi mutu ya gazo kule vina kutumina agewa eleji yo sanyele bani yala djere ile vina da geba katama gabela ndo vina i muzombodo eh kosika ye
0: chobe
1: ndo wino ndo ndo kala
0: ninge makalina jere muyesa province ya Zambezia nona na miwara msambiki yuno kuno nyuma ya pepo ndima nige ya waisa na zamani ni ntamila odha na nona silezi nkosa esa province ya Zambezia ni kana jere huku vina dungu dhote ya nutia na ovano ni mfuna sogori ya dungu iji ni natufugula ni kana Elena mfuna utapulani ni natufia na watado na miwanewa
1: sisi Elena Jibo enloga akalao atu enji Andrea Medelo peno agakala na muradu peno agakala na murada bagamu kwa sadana na mikaya dhufanya ili nkwa ntufa takulu agakala na vataku ni mwadhiye kanimu ria wa riaga atu amdila vataku liso kwa sanika vudiretu tawa jijibu yejo ya Elena enloga Elena Elena odite na mamu naga agakala na mamu no unkala onyo nyeheni gakara na mamu naga amwari batado
0: ya
1: ya jibo jo Elena jibo jibo kamizi mena mwadaga da porque de lo no jibo jam fanyelo kana nzu na muyana ntavenevo barlugana mwadaga wikati kamizi mwadaga vina barumela apo badika mira jibo jo yeloga so Elena
0: jatela ni dungu
1: jatela ni jibo jo
0: bye batado ni kamana loga na nyovi na univorono ko yo ila mkose pari mloga na vina muye sagere Borevi mvodo mogola sabo ambasi anida la ene nona otia uloga na yesa ya vina enge a nofuzo odia muyesa nona zizi ntaki yevene wa mwenyene baga tapula bilua manja kukwanzwa mkukuni mwana nani gada na yesa ba wila tapule dinkosa ni labo labo miselu ese sisile dingwara rian logo na Msambiki vatado eje ibi wejere na mwadhi ye mkami yedhile bile Elena Orie yao katia ya gamio mie rie damu nya ya e kantana la ntana la mukwa e nona watado
2: yes eso mi spectere a la tabacara

0: Ikana mi waoro mo funo fukula dimem tigiram titu botar de mliboni wa.
1: Botar de ndemwa.
0: Kambe ni shomugo da bien uko.
1: Ya bangona so mata kama kata mi pa na malaria.
0: Malaria. Hospital wa South Selao.
1: Kofia wa zungu vai wa no kosa da ine bangona bangona.
0: Ya baka maka.
1: Kelo ndio wele o.
0: Iyo nama basa baya vena ni di okuchigoni ngoba sika sabudu nyoba mgombele mbia ni vini uko.
1: Mbia ni maka mwabole ile jene dogile miyo.
0: Haa.
1: Gwerere.
0: Gwerere. Bye. Ekala. Oti ya makata miyaba matakulu. Kana dhina dhafuna yonje dhapi na unanyo wali jela okuchigoni ngoba sika sabudu peno.
1: Abwene wali jela malajelo uruma mwala koto za bera uli. Mama vina na rianave kaitano.
0: Nde.
1: Naba laka eteni akoda mukawa eteni akile malegelo
0: nde
1: imo vina wenewo makile malegelo mkwaka saidi saidi mungano huku atakune kwenda mkaji
0: eka
1: agosto mario mestre maratio adume egeve sempe
0: nde
1: ndo dero ku akuda suatera kuda gojobwe wa masendo ku jerito bonofasio
0: nde
1: na eteni eteni mndi masobala uko pelo ku levina
0: aha.
1: Niwe vina mdape diretu wa brigada.
0: Otamara ni?
1: Yamba.
0: Yamba. Alina mliboni we, duwe nchimbiru wa Mugawa, chiguo ni ngobo wa sika sabutu.

0: funa wangana wakawene kule mtutoni wa magumi
1: na gumpeni nyo
0: hapo muluvi
1: ukuno odere ndoka na manitu
0: manitu
1: wae odere we
0: ndo odere wa dhavi utabunea
1: vile kwa hali matanga
0: haa
1: atu kamze danga kavurena mainada matanga weda diretu
0: kavo tukumiwe kavo tuwe niguma
1: Nuguma kanuo, diguma kanuo.
0: Bye. Akalejo kipaduile, matanga weda diretu.
1: Oko, chuwabo zavi.
0: Iyo nele wanga ni ambwana. Pompo, eh. Irobodo kuno chuwabo. Awa gana mikale lo dae, nele wanga na baena mento, bani ukule ukanifiyo.
1: Ya. Yeah.
0: Mbwana, uzako utukumiwa.
1: Ah.
0: Mwini dae kala wadho wenji wabadi.
1: Oye hizi wa zekidi wenji babadidi.
0: Iyo nga mikalo kana bae kanifilo.
1: Ea.
0: Elo turumela o bae o turumela.
1: O turumela turi.
0: Oye na. Ukulo nkala lubwana lubwanene.
1: Si.
0: Kantonga ya ni malijelo na muno sika sabudu.
1: Malijelo damba etituwa ka unlo guwa rauli.
0: Si.
1: Yeno ulinamwazi dona lomji, olivataku nungumchikutari radio pe.
0: Ndi.
1: Ea. Malejele tambe dava ya anaga.
0: Bune mo?
1: Anaga selinu. Tome.
0: Si.
1: Rogu laga sinda unkala luwala.
0: Ndi.
1: Rogu laga tambe paulina unkala luwala.
0: Bune mo?
1: Mkwaga tambe kalado unkala luwala.
0: Ndi.
1: Na nyuo vina mkali weno mabasa vina.
0: Mie no tamala ni mbwana.
1: Agwa dafu na jibo.
0: Ya, nyapu.
1: Turaji na kele. Dino tama bela muzika odule dino tama la ni ilabu ya zunguza.
0: Ah.
1: Ibile keli, ibile keli.
0: Tabo.
1: Yeah. Agwa mie ho.
0: Kambe ni, kama nitu.
1: Mie nzilo mangwana dino kopeta yaka.
0: Nzilo mangwana dhavi, ha? Shama nitu?
1: Mangwana, mangwana, mangwana. Dabuno kana mkwaga hako mpeta yaka dabuno.
0: Bani.
1: Mkwaga Lorindo.
0: Mm.
1: Ako mpeta 24 ane.
0: Dabuno?
1: Dabuno. Matanga dabuno. Apo nduwa weno.
0: Mnorudelela?
1: Oo, niko vita maliliga na bela mkwaga udeo kuno. Ndoko msa udeo one pando kuno.
0: Matanga ya bolu delela nzilo wakana. Dabuno vina mena?
1: Dabuno, dabuno masa kevenja kano lupana.
0: Ihi. Apo bana, kuna mandi yoka se?
1: Ihi, ya.
0: Ah.
1: Matanga nzilo kimale dabuno tabo vina.
0: Ihi. Ah. Mwa sasa sanyela.
1: Mie mangwana di mkompeta vint state ano ye.
0: Mhm, dobaliwa.
1: Dobaliwa tu tu tu tu.
0: Bai tonga kamna balwa bai ambale ni akanu bai ni nomko ya bana na mangwana manitu.
1: Kali ko ni kali ko ni kali ko ni mundimwa.
0: Dobala manitu.
1: Obrigado.
0: Na ba afre ya zunguza.
1: Na mwe na muzika udu la zunguza wa Kenya.
0: Ngeji.
1: Eh,
0: bai tonga tamala ni.

0: Apa aku dah zungguza? Mutitu uruma magumi.
1: Mukulanya animoa.
0: Iyo nika na muluvia na ima.
1: Ilo kau kuro nikuar bor donator lo.
0: Oh, donator lo kumala wene.
1: Kuro kumala wene. Indo aja bini.
0: Nika ni. Donator lo abino nikuar iwa. Wene. Ha? Bati bati uruma itwa. Mikuar ni pabola pabola. Kwarevuko Eje kumirona manitu dere kakamwene bage mdiba makura zunguza mtito kuloruma vina na miwole mtito ni baniani ne kalavare muile yangwe mainge bai nyomgare mwa yo vina manegadala vina mbazo hapa kani aisa kangwa la mdunia notagia vidhawa dhidhani
2: kota juju atrazer nova kasete
0: Provelo a muzo mama yo chamboko.
2: O gabada ni.
0: Eji wazungula gana kalaba ni koti kimfanyela queen ya bo babo na nkulubeli wa buza mikalo zawe na ilabo ya eji ya Msambiki. Afuna ntageza babo ina nazunguli uma koti.
2: Gabalaga.
0: Apo da welo chi na ntiti.
2: Ujo gabale bina ni kujua. Ora more tombani munoda dilo bobotiano tiana. Sisika.

0: pa kumala kuva dziko ili madire kuimba kwa nkye social will boy uizimani kodi tipandi pa nyimbo zanu izi zidaponyemwe mulikubala mnangu ache kuchita maratoratu
1: indi kubala kuchita video manisa fanite video na SD bas ili nkabe chita video na mundu nangu ta insa funa video si video si o azungu asongate pare si quantidade tai insa funa qualidade podi o pano kulipa 10,000 nite video majikali video ya qualidade ou 5,000 kare video qualidade gabe nsafuna nite video ya 1,000 medikaji ya 2,000 medikaji nsafuna nite video ya kobiri para munsu na ngaona tangu chinchino anavesera nyimbo azinja sakala pale na amunakulu na mankalamba ta mashankalamba pote angaona mpote pa dzeva one video aone kuti mphalone ngwa morombala ongwa maputu tangu qualidade ya video nsafuna quantidade na nsafuna qualidade
0: Ipi ndipina balemu makamaka pakati makamaka paluswanu ishi pa nyimbo hizi zidaponyemwe mulikubala kuti mukwanise kusasanyika mungamala mukwanise kuchema video makamaka penu maratoratu akuoneka mwadidi
1: ndimo mweni nkabe yangu fa kudipeza ndonga morombala ndi luwa nikulu kakamwe iluwa nikulu luwa ya mbiri luwa ya kuzwika muna andu hapiao muna andu makomersianti ningalangu anatukula morombala ndi ana morombala anatukula morombala ndi ana morombala Azinji ndiana murumbala, azinji ndiana murumbala, napata basa ndiana murumbala. Majazinji nkabe funa kupeza ana murumbala. Murumbala mkuchitua nyimbo za didi, nyimbo za misanje, nyimbo za mao. Majazinji nkabe funa kupeza ana ngono murumbala. Ndao sifosi fitina mbo mapatrosinadora murumbala, mapeza mbo video, mapeza mbo panango gravação di audio. Epa, parefu na hibida kalambana ngono ngambo chitukuku para murumbala, ne? Então o soki muno awena asa preferi vesa nyimbo za kunja mba kuna vesa nyimbo za muno maji morombala ndi luwa ni nango kuti musachitwa nyimbo za didi kusaviwa kunja kuti munda mbali mbaligari mba saka numero ku mbaligari kuti nyimbo ni ndafa kuti njako si iyo ndi wako mlonga ndi na morombala manga nwe possible nyimbo ni shashiki nuko na mbalanga nungo ndwe berensi uo nungo wachita kupi maji nkabe ndi wa mundu wa morombala maji soki Ano wa morombala, anyapia wa morombala, nkabia funa kupeza, asanzoma wa morombala, nkabia funa kupeza, bale wa morombala. Na tangu na tepu kutekuda kubera nduli, tangu ndichite kundi kwanga. Ini ndachita manyimbo zizinji maningi, ndilonge, ndachita nyimbo, ulinapionji nyimbo kutekita basa maningi, ya chita suseso, azinji ya ivesera, ulinapionji pepe nyumba panga. Ndachita nyimbo ya pae joa nyambesa, ya viwa na boma onseneni, ligaru insi konsene kutindika imbira, imbira dimishadore maji, neki bosi tapezo eni. Avendinga ligare para pedir ajuda, kuti pensa kwa mulipezembo, unavo kutu wawo ligare ringana. Epa, soti sebi kundi, majini kupidimbo kuti pana mweboma ipeze anangona morombala. Anangonomba morombala ambo ale, anapiawale, apezembo, asanzoma morombala. Luanati inakula maningi bondo, tangu morombala, ini polo kuti nzambeze ya morombala ndi dishitu inangu ya kutoma, kuti mkuchitwa nyimbo za bon, ndi luana ya kutoma, kuti muna anangono adide, kuti akuimba nyimbo za didi, na kufuna kwa wene vundadi yao, mbaimbira boma, mbaimbira andu, maj, soki andu wa morombala, o abale ya morombala, anapiawale, nkabe peza makantore, Iboma morombala bono nkabe peza makantore. E por isso, cada vez mais, só mundo sa bater um ano, dois anos, depois pa bera kindu itangu. Asa bateri, ou ia sa esforçar, asa tampamu sene kuti ya veke. Tempo na veke ele, nkabe una mtu kumpeza rai. Nyimbo nga mala mpamvu, iye mkabe, kalapi na mpamvu kwa kimba nyimbo nangu ta. Asa bera kina kamaki nipa, nangu fumarebeao, nosikike, ndipo ima mwana mangu tuwa, ngana, nosikike, zula bera pepidero, ngana.

0: tuli hapa bwana hapa nyachamba chukupa bwana nyachamba si tai yepo kishaji ana stress kuki boma ikumpeza tai otai abari amorumbara yale na pia wala kumpeza tai tata vipi hii jambao fika bwana yere tangu mtu sina ngatamanga pana kuna makorida watu watatu anaye ngatamanga anga asa deva pesa kimbozi kuti awine tai pa masango wale akora mbozi ngatamanga ndi angatopa mbakuna pesa ka munhu iye angagwa munhu mbakuna pesa ka munhu wakumpata nkona kuti alamuke agwa mejimo aenderatu tata vipi mangwana mwanangu mwana pampeta kutakuma au kutafumali epa ndingwa ndunkambiri famoso kuti mamuzi kachi aviwa maningi kwazi Mosambiki konseno pana ngo centro nsene majileiro akupezeka já amala maningi epruki governo ya mona tai so amuzari maningi governo anthumbo ondo akunja amva maningi majampeza rai endau nakuswa kwa yemba nakuswa kwa yembango asa gwaraje ya madroga ya mbaka munthu nangu
1: takona kote akulwa salonga kote kutamanga sikufika tayo pangono tinatiponise kufika nsogolo tava pa kudungunya kwani mamuna nkulu will boy kodi imwa tumakala mwanangu achikufezera duzi kulutongi kufezera duzi kuli ali anyapyao pemba mboji pezo kuti mwanangu achi ine ande ndirinsa dzoma mbwenye nisafuna ipi na piri matuma mwanangu achikufezera duzi
0: fezera duzi principalmente para ainda fezera maningi maningi pondo maningi fezera duzi fezera boma ningalonga boma nsalonge taenda fezera maningi andai boma inga kuvala maningi yani ngouzana ngakuzana maningi kuvala maningi akuona kuti ushi ja akulemera vita na pezo vera ungapidira judo navo kuti pora mbuya longa na ngana nyo ku ndilipo ku vera andai presidente de shitu ngakana munisipi navo longa na direção munisipio ini ndilipo ku vita ngonga direção munisipio navo ini ku munisipio longa na governo pepe bwera ku governo epa então até lini pa então epa vola pena vya kupisa kumakala mbugulisa duki kwenda kaimba dio sene mbukupeza kuti posha lero kwenda kaimba hapo kwenda kaimba hapo kwenda kaimba hapo ale imbe governo mwa chi songana mwanombala kubatiri engwantu kafaji ni mboza kutapidili nguo para kaimbe vola pena kapisa makanga nimigulisa nimivala bon nimikona imbira mundu ta ini wano pata fikeni lero nsakuna kwenda kaimbira mili metikaji nibuke mwezi manga nikaimbire mili o nikagone ndisiye familia yanga nikaimbire mili metikaji ole kembele kinyenu shumetikaji engwano muzi manga muna njala anu mposu ja para anu anangu mas o governo não paga eu nunca vi are dia da vila ne dia da vila basta pagar o rei are dia da vila do distrito macantoro não quer pagar dia simples mas só na macantoro anangu a murua ni matu ini da usuário maningu mandiko na dia anzangaleiro asaka na agenda dala tipo mangwana kuna kaimbapa mkuja na kuna kaimbapa mkuja na kuna kaimbapa masisangu dala maningu tipo ya agenda Shelo agenda tipo ia agenda de bacana ali lotado maningi nunga zala maningi enquanto so akwena kaimbira akwena kaimbira me ago vumba la akwena kaimbira pana one sim prato yampu nga bom tai so kwena buka muzimaji masamba ikeni pidiri nguo za mundu mavala mena kaima bwera ko mangwana kamava pidiri nguo zangu nakava ndao insa kwazi nisa sindiri maningi kunaanza ngala na kaimbira papezi tazave idadi likwenda muzimaji kufana uchirengi akugonera njala maisoki mbakomereswa mundu ebusi nsaka umu nomo nibipemba kuti kuna anthu ali anavesa nyimbo zato anakomera mbakuchemera madichemera ali ationembo tazave ationembo primeji atinyengezembo nyengezambo kuti nyengeza basi nyengeza umkinyem chimetikaji epa umilimetikaji umu mina kaimba mote pale primeji leso nkazi tangu nkazi muzi pa nkazi komo wansemba ndiyopo angakuona muzi mamunanga utaka kwenda kupi andi kuna kaimba kwangana ligari kwangana yunga ndio kulifika maimba yobera muzi maso usho usho nangana sanini tepa ndapaswa kupo chinzu tai sondo kunyenge zwa changana chagwana mangwana haa ndapaswa chinzu nyenge zwa changana kwa mkazi wansemba ndiyo po so mkazi nufungu ye mtema ya sana kutia sopa ndasemba na benzi ya napo ndu tai tata vetu tungufungula maso tai akulonga fungula maso na kutipo rapa nukuta uzari entao devi pili minuji ala natu uzari ala atu onembo kutia abaushi tukumu uzari pili minuji pata mshu kukafule nguo basi mash tukuchiti karai entao pedo natee lini na kukubizu warai
1: And ulibo panyimbo zene zidapo nyemo mwatoma kuzengeza utai mchazengeza utai ziri mu internet tane
0: nyimbo zanga ziri mu internet anapidi WhatsApp yanga ni sampasa ndisagulisa nafuna kula sagula nafuna kunda kula asakaramba sidebo tangine ono ndajero maningi tangwe nyimbo jero ninyi nyimbo sema nafunda di yako kene i dipoj para pasa munhu mpasondo pezi ngama kunyoze bondo ngama kuza bondo epa akozamu kumandarimbo 10 metikaji para megabyte o 20 ndite bombo akusagula internet nyimbo ndite pombo tambuya nyimbo nchini pano ngakutanisa kwa ndigule internet oo ndikutagulisa nyimbo yupo kugulisa munthu mbozi pala ngukandi singu muzika mukusa munthu mbozi tani kinyenyu shimetikashi tapo singu muzika makumandari imbo ziponya mu internet munthu akupedira nyimbo yumo mbanga pano ngo 200 shimetikashi oo semetikashi iye mungachi ya kula maningi mapeshi za mwindeni mazona ja zinagula pano kutani zafa ja ja kugulisa alubu oep na kinyenyu shimetikashi. Então, epa, só não curtir nimbo, a curtir nimbo na vontade ao. Bas. Anafuna gula sagula. Anaona mgrupora nimbo za nikomera, asa ponyambo ya kiritombo, na kufuna kwa iye kene, si obligatoru tae. So, na kukomera kwa iye kene, asa ponyambo ya kutipo mbuya. Nimbo zako ziriboma na za nipatantima, kwa tambo dinyero gule kredit, gule megabyte. Dia zikuenda.
1: Ante trakuenda pangono nao makani atu nkati mwenu studio ya Radio Mosambiki. Talonga kutita tambira nilero. Nchia social will boy uizimani. Kodi, kuna hali mwanangu bachi anafuna kukupeza na kupitira penu na kuminyina na ntokozi na kupata kupu makama?
0: Hali anafuna kunipeza podi kwenda ku Facebook. Will boy uizimani muziku. Will boy uizimani muziku. WhatsApp ndi 84057721 3. 84057721 3. Andi pata ndiri dinda ku WhatsApp ku Facebook na ndio wana kutia ndiye mezhu.
1: Kuna ali mbo nafuna mbo kutua mnangu aja po nyembo mnangu aja kangachepe tani anakupana na njiri.
0: Angafuna kangachepe emola WhatsApp 0577213 87 0577213 Fernando Wizmani Emola.
1: And menyani ntokozi noi wa 87 0577213 wa Nkeso Shul Boy Wizmani anakumani kana finkat mwino shudi ya Rati Msambiki mbonyi mukwanisi kumpeza. Tikulonga pano kupeza alikudungunya Nkeso Shul mbonyi safunika kuti mukwanisi mbo kuponyambo munangwa chimwe mola omu kuti mkwanisembu kumpeza nche social na kumanika na efe pansiku ya lero. Hapo ndieta ni chaka chirikuenda makamaka pangunu pangunu tri makamaka pandanda ya chisere. Ndieta ni makamaka.
0: Ine pangunda malemba nyimbo zizengi ni kufuna kuti mwezi wa novembro ndi novembro panango majindonge ni novembro o otubro. Sakwa ndiponye pimbale pitatu kuti ndifungisi chaka pimbale pitatu.
1: O mponye nyimbo zitatu.
0: Nyimbo ota... zitatu. Nyimbo zitatu kundifungisi chaka.
1: Kwa mbali ine natikale ya chinai, ya chishanu, mwalitumere kuimba?
0: Ningalonga pa EP, tangikushi da ponye nishu, datumere kuimba wanga ndi EP okutoma, zani nungi nimbale chiwiri.
1: Ante, trakuenda pangunu pangunu, handi nao makani ya tungatu mwenu studio ya Radio Mosambiki, na nchia social, alonga kute pandanda ya pumbuli, makaunu, andi, ndanda pumbuli, anati makamaka kwa nisi mwanangu hachi kuponya mbale itwa pakati pa luswa chishi ya kuimba. Apo tikafuna kwerera pangono nduli. Kodi nsiku zino mwalonga kutikali mkaimba gospel. Chinchino mulikuimba madungu anji makamaka.
0: Chinchino nukuimba madungu afro popi. Afro popi, vezi afro popi mba vungazika na use pangono. Siku ziri kuenda basi pangono. Ndena fika mbale mafuna nyele zira ndo pale.
1: Apo mungonambu nsiku zino na chesa zingi na bulukia anangwa saimba pintu pia kungangwaruka, pintu pia kutopola, pintu pia kuenda kupeza. Ndiye tana makamaka?
0: Ningalonga sanzoma nangu, anangwa sanzoma kutu, wow, will boy nsiku zezi ya mara nkabe ya kuchemirua vitai kwa ngana. Ndiungadipa, familia, para ale anivesera na ale anivesera nyimbo zanga, ndamara tayo, so ndakula, panakukula, panakumala. Ndakula ini nchini kuimba vya pezi tai kuimba ndi don ini nchini sunu kutaimba nyimbo ni biponya anichemera na 500 mili metikaji o doji mili podi karabaji ini manabwela rai nsaligaru ni maningi li maningi pondu kuno ano si ke muzabwele kuno muzatimbio dia ngana na mili kuno si ke hansa mga nada po nupondi si familia nga nikaimbi kwa ngana pupuze dia nthero ni imbile mili metikaji ndi pondwe haivezi no si ke ano fasu isu. Agora na mili yake 2000 body color bache ndo asani chemere rai. E prosu nchino nyimbo zanga ndachita EP yanga, ndachiteni EP ndachiteni wa Sage Music. Ndabusa denyoranga mbosu manga ndazipatrosana ndekeni ni mbozi ya patrosinari. Maina imba a viewers nya gosher. Fatima ndi muzika do momento atelero morombala munga nga morombala nga vunza. Kita Alfa Fatima hapa basi wanga ndiwe wapanti mandinafa nawe Fatima. Então, epa, não mil meticais a mundo, 2 mil, alô, o beira com os emes, o angana, ninguém quer ver a Então, deve te melhorar, dinheiro é bom para te pesar a música, te cule. Eu quero uma cana milha, epa, vale a pena, ninguém quer dinheiro, não, bolsa, não, ninguém investir, só, vou, e quando eu for formar, não, base, zinangue e manter, do que quando eu ganho zeca.
1: And, tina vanyi mboi pima kamaka?
0: Fatima.
1: Fatima.
0: Wanga uyu nda sanga ine. Wanga uyu nda sanga ine. Wanga ni Fatima. Ndinafana we Fatima. Asi ati longa na nyo ndao.
1: Iye ananeta u.
0: Asi ati seka.

0: kukonkira chimwene.
1: Hatunga kala mbukumbukira kuti safunika kukhala kuzikonzekera mwanyapansi mangwana time unasiya manga wadala nyumba zengezwa nkaza nafamba mamanja panja anapiana nafamba nyalo panja thangwe ya chibaba munthu mbali maso akaphatisira basa nsolo nkhabe tenepa ndipo nafunika kuserusa mbumba mafumu mwenzizi mkhala 12 mpini makumawiri na mawiri 23 horas e 22 minutos me quilancato uma rádio Moçambique muno nzindo wa Kilimane tikwenda na mapeto na mambasato nkati mwa nsiku ya lero mbwenye ntokozo ndi 87912657 na bwezera 87912657 panango 24 21 27 14.

0: Fernando Sipor um punom kamringa ni radio Mozambique makumeli na matarame li ba malabo amvira dabono ndi makamaka moiru bunu wasatemu jibo vangono vangono mpaka mudhizi moda mudhizi moda pamfuna yoda na makani anafa nyele nyo dikinye na mpuna mkamilinge ni ya radi Msambiki ui mutie zelu dhe ima maka na abu amfune ui kawa mulelo mudhe dhanobo ui bakwa Don Juan elwe ni pwazo ni nimpa mwenya
1: mada mugani wao madela mamone
0: sangu iyo ui waga.

Wibawa Tony Fika nona msore wa jibobilu wa dosura mpuno mkamlinga na radu Msambiki umambesi wa Sikademi mu. Banguni banguni mabasa balizu ni chobo. Iyo nigaana vio tola otamila uwa galalia ni umati u loge umambesi ningoku. Wibawa kwa Mr. Mabebani msore bilu wa Osh. Original. Rasta Badiman. Badi Tinga Mabilo.

0: Dikana muku mpuno mchitoni ya Radio Mosambiki. Bondia.
1: Bondia, bondia. Agumia.
0: Yona agumi. Penu inyo.
1: Yona agumi. Yona agua.
0: Dinoga na ani mulimu runa gani?
1: Mulimuga na dola luizini yukuno na mtangurini.
0: Ya, nyonye luizini. Kani kamiedheri makani umpeyona wakano na mtangurini muakela?
1: Makani di akela.
0: Unazelu gani?
1: Mazineka nunaga.
0: Ulokala vi? Amnonaga.
1: Anonaga mayonze nya mende sante chuguo okala na guozele. Zatiba garibazina guo kale na guozele goro funu mfumevazi. Yumba emageliologa segerebe viko iwe uvi.
0: Unumba.
1: Mba. Nye divina mamunaga. Nukanila na manyazo loga nigonegi na guozele. Odi kani zazi. Odu zane di kanyanya liwa. Kanti iwa na guozele.
0: Ekala. Marijele mwatu atanu?
1: Alejele mwatu atanu. Numuru mamamu na gaso eduwaru. Bidilize ni vana yeni wakamani.
0: Iya.
1: Nukene vina nilidi buiri wa madazi.
0: Ishi. Hende. No tamala.
1: Anewili di mwana ga keltoni oli odishinga. Anora aru mwana ga jozina oluma putu. Anona hidi kunyadu agatabu okalo likwari. Anota ni di nyue nezina wene omu loga wene ozina guwa.
0: Iyo ni wakela, no tamala ni mkano mambesu watima. Yamba.
1: Obrigado.
0: Yamba yo. 8, 7, 90 e 12, 657.
2: Soares Music.

0: Decana Olomouchitoni, bon dia. Amewa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Wagumi.
1: Amgumi peno vino radion.
0: Okuno kwadretwene. Dinoga nani muli patigan?
1: Woga kuno Rosa, Omsheba, na Dona Dominga.
0: Dona Dominga, makana fia?
1: Kadiwale.
0: Makani uyo mwakela? Mulo bwana na mwiya na mtungwa kalatela ni podi bago na guoza wa? Obene.
1: Nare. Mulo bwana na mwiya na?
0: Mtu na mwadhi ye mtungwa. Atelani. Nyoza ane mulina sonji banuko. Podi ba mtu bago na guoza esile. Da de dilena labo nantero ole dona domingo katawile

0: Mucuo Muchoni. Buen día.
1: Buen día, señor locutor. Buen día.
0: Buen día. Nalonga Tani, Malonga Kuchi.
1: Ya, dime Manuel Chichoni, Burke Akuno, como Rumbala.
0: Makani Atu Afika.
1: Makani Tava.
0: Ah.
1: Sí, sí.
0: Ah, ni paseni.
1: Zero.
0: Zero, ya. Yeah.
1: Zero za makani muntu kusemba kazato.
0: Mm-hmm.
1: Nyumba nunca nagona na nguo na ata.
0: Mm.
1: Kazato meje mo nyumba sagona bezi pene nge vala nguo ngabe kona na kona wa bezi.
0: Mm-hmm.
1: Depois mungafuna kwenda banja kwa tonda muna vala mbo jinko mbo mwenda banja kwa tonda mungabwela kontinua duwa ngozano romari kule mbo mkona mbo sepo bezi. Kunja ungacha vala nguo mbo mbuka kunja mbo mwoneka mbo anfadidi kunja ku.
0: Mm-hmm.
1: Na mafi kumusawani kambo jani nga nangono nga moro da baliwe mwe. Kama mwuta sabaliwa na nguo rai. So kunja ungacha kwa mbo tamabetuari kutivali nguo tibati ya ringi.
0: Hinde bai.
1: Tibati.
0: Mwanyi gilo, mwanyi achanu, achanu?
1: Achanu.
0: Mm.
1: Mwanyi gilo kutoma mwanyi ni pagaka vala diyo muda konda gona bumfupuza na jitulo.
0: Chakuta.
1: Wachiri kuna kazanga Gloria Jose.
0: Mm-hmm.
1: Wachitatu kuna azukula ngari pari pare pana chemera do Massimo. Na kazache ninia. Deposh, wachinai. Mm-hmm. Ulikuenda malokotore onseni hapa radio hapa kari kuangamano kwa radio kilimane.
0: Takuta, takuta.
1: Sisi, wajishanu, mkwenda mbukuna mkulanga Domingo Jichoni, ndafunga nkiri.
0: Mm-hmm.
1: Sisi, panapendiwa nyimbo?
0: Nada, nada, nyimbo ngabe. Yeah. Ngabe.
1: Jabwele, jabwele, tabla. Manu kukuanga aso lokotore.
0: Takuta ziko.
1: Brigado, brigado.
0: Kwene kwene. Olota nyuwa wina, bondia.
2: Na, bondia radio.
0: Bondia, bondia. Dindoka nani ya ni muluvi?
2: Era.
0: Nzara ni mbani?
2: Ndeke lazi ni ya Paul Francisco, kwa nizolesha futuro, kumira wakarazi, umeka atipari wana kukuru.
0: Hmm. Makani, apia?
2: Era.
0: Makani, apia weyo?
2: Anaka Pelsi, Shuwensi, Aista, Pelita, Shuwensi, Showana.
0: Pinota mana?
2: Pera?
0: Yari parachua tanu bahi.
2: Oo.
0: Hmm.
2: Kabe miki shukuru na babo, kavire katafake nako.
0: Kino shukuru, kino shukuru.
2: Kabe, brigati.
0: Nia yewe, no kwa. Hihihi. Abasa. Noda. Ah, 87-91-12-657. Oi, Fia Muina.
3: Bom dia, mano. Domingo de Alberto.
0: Epa, cai meu.
3: Ah, mano, Bertone. Mano, Bertone.
0: Dindo que na linha de Mulipa de Gani.
3: O Lucas tem um pouco de chama com ele, mano, Madango.
0: Ah, só uma coisa. Quando vai no Mozelo, bacana, Fia, Madango.
3: Sim. Makani gaba Arucha.
0: Arucha vila?
3: Ano karuchi ya maji. Arucha waja aluziva.
0: Ah. Kani manimo zelu nyo mungo natha?
3: Agora zelu kenji. Agora mio vimaro dena weyo. Uwe vila mara dena mio. Mungo ni mwaza vila mungo dena makamani.
0: Enda tuko wafu yeo ila hapa dai mie ni mungo na umayana walenga daunda vadamu suo mutu. Meja ndai ni nda nupa na boxeni ya kaya utamanga nao. Utamanga kakamwe ni gadoa kumutinda vyanga kuyo. Uwe nduwe wafuna utamuswanga. Baya kumbanda. Kichwene?
3: Bezi mbio, vangara mbio. Vata mbio, kukisanga mie kavarucha ile ndio pili tu huko ngada mtu mimi ndo mbambeni ndio ambara bado mtinda vipi
4: aha
3: ati mie tiko ngoni zote tawe ninga bila mio wa mlugu
4: aha
3: agora
4: marie lo matanu madango ando wani
3: marie lo matanu madango auroma ya ando wa kondo na dora sa armando
4: wani kordo na dora yodopa
3: coordinadora Romando Inyanyi la waka piwa gaza katolika. Wabili nyama la lea benishi. Wabaraaru ujamae pia mshuwa saraiva. Wanao tanu ujamae jihataji. Wotea aturu mshuwa mkwea mati wotene. Mundu na miparu makama rifano. Wumare ya makamake chanyo ya zuna mano.
4: Mwanya
3: sumu yeji uko ya mwana mwete.
4: Niye Belton. Mambo kwa sababu na pele una kamufuna ndio kama kufutara ndio kama pele matako kamufuna. Mie madango nikao virabu mwini mpende depio. Ole otawa. Otawa. Madango mie nikao virabu mwini mwai. Oi fia. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Magumi.
5: Magumi nyo.
4: Mira magumi. Dinoga nani muluvi?
5: Kuloga na kota zeo kuno liko arunya kinta.
4: Tota ze mnaze rwani
5: Yo zeli na yo kama makana bwa niwa yo bae
4: Ah yoe ni vuna zeli dinge so mu makani na ba
5: Zi makana bwa ziva
4: Egene
5: atene amburuana aliyo vitwa baba la kodo buruana baba le guo
4: Ai majante ngwano gura
5: Ye yano gona ali mu
4: Ai kameli nyo mnona muda ndo mtu akulingena guda ai Bidni.
5: Ya makamaka ya odi kala kani vatakulu. Niriza mtu wa bagamalorula guo.
4: Ya.
5: Yeah.
4: Masiki mwio yewe wile winjiva. Variba. Bae du urula uponya. Du urula uponya.
5: We kawa kadizo ni.
4: Ya.
5: We uogo unaja wala. Ene yozi pere meji mwazguyo lewa wene weka musisele.
4: Hihi. Tosi ni diwa omno mdusele da omusa segena eh gana tawari mani ni motro tanu
5: mara ji lati tanu oroma yene wene radio ni
4: ye diwa kera no tamaran
5: ano ni madaga shika ni vibna bevana mio ndoga yo vibina
4: je
5: Anera ro apa emanoga osani kawono ko azuze. Anesta anetaneta nu managa kinyoroma.
4: Aha.
5: Yamba yo.
4: Yamba. Mati watima.
5: Brigad.
4: Yamba. Intamagelo komoni. Wa. Makani aba anda na yo. Oitanyua mfune mulogana. Bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
4: Egumi.
6: Ramono kena nyu.
4: Yeni kana. Dinlogana ni mulipatigan.
6: Mulogana ni oyester, dinzi wana zena fauzia. Okono wa moro mkwate.
4: Aha, nyanyi esteri.
6: Eh.
4: Kambe ni? Makani u? Muniwe dada.
6: Makari ya kakano ni sumela gariki huni.
4: Ano sumela ni? Anusmena da
6: Wakawaka yara unji ba kana raiva kaze ndukura na keji
4: Oni
6: unji bogora na goyi areni ma kana raiva bari
4: Odoja onzangarichi ndabagura na nchi bana na sautai obane ni rwesirora mwesirore so Ngo siridwa bai
6: Aga barisi reja puruke ya umpuni reja.
4: Ya puni sao?
6: Neri busi reja. Neri busi reja zidoze maa ajirisi imangwana. Na enti mwa ya jowida okuna yuzi. Ajazi eno wazudaro ila mangwana mnufenya watiri.
4: Munolebe lana varivara hapa vanti wapa?
6: Eee.
4: Agwejo eno kala? Nichuwe ni mbuzi chayo. Basi kikani wila otabwa. Enofanya na wewe mtu azangali tu tu tu.
6: Nada nada kwenye kala mzimu wa dere kizina kumbao.
4: Mhm. Vai, no tamaran, malijil moto tanu.
6: Malijil oruma kwenye mamla kumpanyo na mpulo mazafeni.
4: Mm-hmm.
6: E, nagua kwezi ragulu na mtangurini, kwerua gwane.
4: Mm-hmm.
6: Na otena kwenye ato otena reene una mtangurini, alukunu amure otena bari andiji wa ekari na malijiru.